0: kurumu eni kwa nkwani ya sene diyempe nifuwa kansa adia chi nasa ya nti asa mfufra ye chi na ene se ye ashenye omu uche mwamu ba benya na ubiye pe ubidi ni tiashi
1: okay
0: ene yenyo shenkeni uchi saa karnu bi pa abaha
1: okay kano emu dia wen
0: eh yeah dia fa container be bro ni be friend say trailer yi
1: ah kakra katin
0: tin tin kakra katin tin tin no eh
1: wa ama obo mu ana obi nya
0: na ukwe bi afa
1: akuma yade
0: ukwe bi afa
1: na oshenkeni na otwishe ni bi no ode na asemaba
0: ah oshenkeni no
1: ono na asema to no
0: oshenkeni no eh oshenkeni no
1: ani ayadini
0: eh oshenkeni no osa ashenkafo no so obehwa obutie plan B FM pa na so omu pe radio ti
1: yeah
0: enti no plan B enyom pa ni kasade ni nseme sisi ayade toto amamfo edi mti no eh ashenkafo no etie he pa ti ana unam krukru a wote sai amobo omo abaso pa yete enti yamse no na yenuen oshenkeni yamse ofi akwentio mba ya yesi ne ti ya ode american tenten ni kai na besi kwan no awabu ewura edemu hayi
1: atie fo pentem atie asem a ato ka tenti driver ni na waja ne kasi ho
0: ai
1: na asemaba wose de na ato no
0: kusie mpiewia yo edua na mame fa akwenye so na menchi agana fo bpa tie plan b 104.5 oshenkeni ana se ayesaka no eye fidu mu hayi oyobia oyet odrabeni
1: okay
0: okuta hyen akase ye fa container si bi ebroni be cancer trailer eno bi na yenue ekuta na ana se ne dwuma oyɛ no no
1: okay
0: na numre obeto a plan b fm se ye mfa na de atuni ni mfa nto gana fo edima asem ne nyina ne se oyɛ owadefo ayɛ ebri bi a etwem
1: na kyes waware agyai
0: waware agyai
1: okay
0: a oni oba no wo nkwala mienu
1: Okay.
0: Eh afemiansa ene afinum baako
1: okay.
0: Nti omu ye mienu ah one omu ene eti ene omu ejai one ne yere ne ejai nti nkwala no ewo oba no ho anase ne yere dadai enchen
1: okay
0: na eye driver afa oba fofra anase wa fa girlfriend ah one ne te
1: na so no de onware no
0: ah no de onware no eye ne girlfriend eh one de onware no na yenuen na dwuma ni nyina ne se se ofa load e won kran ha na odutu kwan a ebi ho okodi na wotwe
1: okay
0: na wotwe mienu ebi enne num ana 5 days ansana wasaba ne chi
1: okay
0: enti ne gay enim se sei ena ne mpren ana se ne boyfriend adwuma etie na obodo okunu ose odo mehwe wa na bemai ekọ kwan so a 3 days 4 days time and eya ne girlfriend ni so there be a tie for beti asie ye ntino ne girlfriend ya na wa fre no oh e kwanso te sen oh na baby wa ne te sen oh we okay na ye bre yi pa che se onso ya de odia no kre ni na atudwa o se aye na so ko check na o basa no a na wa fa eya ne yiri dadai e ho
1: okay
0: ana se wa ko ne mai e ma me ho na kwanso die bia oto ye se de mpenfo di bu ba bi se kwanso ade afenti e na woti nteso tu ntue ni ana nka wa abefa enu ntini aya na oto bibi wo kwanso no de akoma nkolai na waba na ye de bia nso no ne girlfriend e be friend bia nso no na owo eye ne mai efi ana se ne yere dadai efie na so fra ye nim kwan a efa so ana se be mai e kire se odin phone ma ne mba no e di ball game
1: okay.
0: Ana se o mu bon komo a odin phone ma nkola no se ye na enim no na nkola no de hwe videos na de nti bo huna ne ge no afre ne ge ne fre pa na ye ne yere dadai ana ne mba maame na wa peke ko no se be ma na wo hwe no no oni ne mba epie be ma na wo hwe no ni ho na je se akoso sa eye be ma yankase di adanse ye se anokre eye ne mpenen afre be ye mprensa mensa ekon nan a ne nyina ne yiri ene peke nti yo ba na ne ge ye bisansa a na obi a wo se woni ne jai eba ne sen ene se wo kokwan so bia na me fra na ono ne epeke ko no anaso ono na ofa ko no na se fon kuta wo ma no kra no a wo ma na se omo peke anaso wo na oba peke se ebia bibi se na e banisen ena ufon so etumi kokodi ni nchen na chese eye ni girlfriend wa complain sa asem we isa na we na na wotwe ye e china na wotwe fiade ye be me call track no bai osan fre biem ampa ne nuane ampa oba no esan peke ye na bai se da bi sa sa na e koso dia na chese eye ne boyfriend in obunu kosia ana se we tutu anoma ho dia be chense e di anoma ni enu nti sa sa dia we hu se opene yere dada no because entu imbe so be kra no se o kokwan so na obefra ni bia no na ne yere dada apeke